Ya, terima kasih ama kakal patako doi do apa besan diti miam pai makin ngau dah so ngavi pihi dia su tap nang ngavi dai kesimban da tako diti nga pegui do poponi so da hoso sisi vato ku pada aniti mintong do ngan ngavi da tapi nai dai da kesimban da tako diti kyo katawadan kuma dia su ngavi Megan ako sa di Flora Cunus, Clementina Pang, i Wilbur, Mantad Putatan, i Sevagutiati. Ay sa dongan, diti. Kopi po siyan tadaw adaw konom kuma DJ Amsavia V, tambahot kumika di Rospi Amandus, Julie Alex C. Amandus, Juliet Amandus, June Amandus ka diti. Dadi sa diti, ay sa dongan. Ngayon ko po katahodan, tabi na ito, pinapabuso na pason, na iti id studio. Katahodan, Dennis Nicholas Yang, Adrian John Seeking, Sebago. Kapiwas yan, kadi Adrian iti. Isay, Joseph Golombo, nga mamasa nagi kumada tabi na yung avi, tambahot ay da sabah VFM kaniti, pason tabi dong subab, ahansan da pavasi ng avi, toin sanan om tabi piyambuhutan man talaga, kadi Joseph Golombo. Marius Marudim, katawadan, Joseph Patilo, ngayon ka nagi, mamasan kumada toin sanan, tambahot, dahil nung bono po ka, Johanna Miadin, Richard Binginos, Helen Yong, Johnny Upin, kopi pasyan ng subab kadi Johnny Upin. Inka nagi i Robert, Obert, i Charles Loginon, Yunggun Gandarong, kopi pasyan, pibabasan kadi Yunggun Gandarong iti. I Floreta Kinajil, kopi pasyan, kumadiyaw maliaka. I Saibag iti. I Warren. Warren sa iti Warren 28 insanan miyampay nagida insanan nitiya tambahot do sabah VFM katuhodan kumada Diyos okay? Masa do Facebook nga alamay si Hoditi maghihusi-husi pason inakokasupan ko biyako pa isa inakasupan ko do Facebook do sabah VFM Lucy Linda Liduiz, Jennifer Limobijon, I Corina Matiasan, I Zandi Dolores Asing, Maria Johan, Patrick Junius Majakoy, Jana Takag, Sevago Clay Ignatius, Kapivasi Anon Suvab, I Biotako. Oh, Victoria Ang, Kapivasi An, I Charles Loginon, Kui Rianus Lucas, Rokia Abdullah, Dorothy Fredeline, Angel N, Jinan Tiansim, Mel Andu, Woodit Oyo, Elizabeth Beth, Mamay Tamuhok, at Tofini Winona Pisol. Copy ba siya nung sabab kumaday Diyos kya? Baka nung pagumuhi, sige na, baka nung kinangod ako. So, mantadi, Lovina Mindong, Odindoy Diyosu, oy Tobinay. Masuto na ang dahosaw di Lorena Enging hasako sindo ginavo o kinangat ako kasi banbos ka na saan ikat minasi o suaw tamay mo.

Kumuhigan pipuhitan o konko itonggungando hundu kumuhigan tokaw nopo. Zotoko sa bagi tuhun ngavi nga kavasa dumadi mato om tohingo diho. Poluputo no, nununu kapagatan i kosigo ginavo, it kavaygan saba, kuma eskom, id numbul, iso vahu sizam, vahu onom tohu, iso vahu iso, toy maza WhatsApp, iso iso iso, onom tohu tohu, iso iso, iso tu, toy Maritim Malaysia, id mas sizam sizam sizam. Songavian tokaw do Eskom o Maritim Malaysia, mangumuhig katanangan Malaysia.

Tapi kung abi timpo do iti ababasan hoso pihi masa WhatsApp o nagi Facebook nga. Di mo na di to the by no ti jam ko vahu opram 2 minute no di do dong sa pabdad pag unta ko kiva do kuang habi opram 4 minute patako nagsimba na tako ready kiva do to hoso po ni son ko pamupusan pa lagi da di babasan hoso pihi masa WhatsApp di ti di makapagun na po nga hoso man tadi popo kis iya na kisas. Hanga don da tambahot kadi Charles Loginon om pay miso zau kadi Rita Mojilis. Dadi kinangot ako opang hozo nga bidi ti akong ko abal tadi mo dong subab diti.

0: Masuaw to mo imo.
1: Dumay no tumne ko nga bijam ko vaho to ho nga pod minute ng subabid pagun to ko.
2: Apal to nibo taraw bayno.

0: 明日は会うと思います。
1: Assalamualaikum Abi, ada bayan jam ko ba ho pat nga pa dumis sa minute na dir dong sebab dai pagun ta ko timpo da kasimban da ko diting di bo na di hana kada hi vai makina ngo diting kasimban da ko masada tikit ta daw masada RTM click teka masada Facebook da sabab FM teka TikTok da sabab FM in ko na pala han yeso ba muntak tab nay nga vi anang da mintong da mimbul kya kada hi vai mintong jam ko si zam dong sabab bay no pihavanan mimbul sa savan vinon it bihatan da United State USA nagi Paraguay. Kada hi vai mintong jam ko si zam dong sabab masa do RTM click yuman yezo RTM click aw ko po nako nako download kamay di RTM click dahil din so hivay yuman yezo it play store mangan download RTM click am ko kita ko na di do pihavanan mimbul FIFA sa savan vinon duwang ibu duwang pa ng anom dite. Sabay kayo, no? Kabasa, kano ko naging makinang aw? Do, iti ako sa yung banda to ko, iti yung masada at yung click. Teka, ano na po, it, ako sa yung band, do, it, TV Iso, TV Duvo, TV OK. Akiva, nga, viday ho, it, RTM click. Yung mo na po, Diyosu. Bam, bay no, kano mo, mohis na ginavo, makinang aw to ko, dito ho, sa mga tadi, Ignatius Valentinus, di maso po to ko. Notin mong, kasimban boss kadasan, na ikot binasi, oswaw, tamay mo.

Ya, tapi kong kami nong toko hoso di hangadan kadi Sukina Sabina Mojiliu o pagui ni. Nakong toko hoso mentadi Ignatius Valentinus di Maso po toko notimong. Dari dua pa di hoso ko ni ko pamukusan panagira ko sa imbahan dato ko dong sebab tara ko anom di ti ko param toho di tibuhan ko anom duvong ibu duvong panang manom tapi kong kami. Hoso mentada di Rosmoguloy lumamay om kapisa mo kita wago kadi Francis Edward Saywil. Dani mentad pa nagino du du vo hoso diti dani ti pa dia o timpo na kangan dia su dako semba na toko diti nga karahi vai do mo kinong wago dako semba na toko diti da jam ko apat toho nga pod minit do min susubab subab. Dari itu yang bos makinang odo Sabah VFM kasahimban semusut kasahimban bos Sina miampai di DJ Katrina. Insan po katuhadan dam na kinang o dahin ako pangavit na namot. Bye-bye.

Yo, pagkakan siya dalaw ng mga kapipagapaga ko ng kining oramon na dalaw mga salulaan rahon ng murara sa BFM. Pasindangan ng taga-onsoy. Ayawan su kanan ekramin pagapaga karaka konoy nayaramon ko ng kining oramon na dalaw mga salulaan rahon ng murara sa BFM. Ino suya karaka no RTM click ito kapin ko ng kining oramon na sa BFM pagapaga kya. Makakapanaw ko no abuli ang kining oramon na sa BFM heno maya. Live Facebook may Reno Rapech may Rasaba VFM Vigut Amikap yukon may Ara live TikTok may Ralo no mino Rasaba VFM Patikin minyak ra TikTok mino Randalum no Intok ahuyum Ra konor pahuyum Amin ra ulun Amikap yukon ra kona kau ahuyum Ramon Patikin minyak Saba VFM Amakau rayus kona ahilong Ramon Heno may Ara live may Akono ahilong Heno secara live Pagapagaka Rasaba VFM Ra akono ahilong Ra DJ DJ Rasaba VFM Heno may Ara live may Heno Mayra live TikTok Mayra Saba BFM. Ya ralo nomino baga-baga gara oro ka onom ra minggu hitu. Ra operam talu hari bulan ra bulan ka onom 2000 dong operam onom. Yang rais kada paya baga-baga gara oro itu baga-baga ka. Ra hino ra paparalanan. Ra oro hitili ra kono inatong yak peora oro hitili.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat ra pansiluluman. Ingay am huangon pokot no kalawan no pamahunan suku nang ibit ra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan am rukun negara ahimpi nakaya ra rahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat ra pansiluluman ra

Rondo nga saat tiak kasangkayan mo yun? Limo nga jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor no sihup, abulia kasuku siyam ngatus darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput tapua amikapyo rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no sihup into ra wayaan mo yun? Wangon mo yun ang indang amalasa ra lompor no sihup. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no sihup. Pumatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.

Kaupisa na natatuan ko ba na kayo tabi na itambalot ko hong bako. Napagtatuan pa yun at di. Diti tatuang tadaw koonom. Kahapadam talutulan koonom doon na ribu doon hapadam manom. Kura-kura nakabara kayo. Kalansanan na itong sanong ngawid tensanan. Wansi ko kuma di DJ Adi Erin. Minangang balot di kasalimbahan boras murut. Tam pasusut niti. Gisam jam kahapadam dua pitang atuang. Insan po. Miampay ko no LP Rapiel Pinos. E kasalimbahan tako kasalimbahan boras dusunid Sabah BFM. Nuna na po ako yun datawan, rumasam dati, tay ka alasu dati nga kalansanan dati rimo kod, auli, makinangaw, tumanad dati kasalimbahan na ko, kasalimbahan baros dusunti. Kasalimbahan dit iso na pamagunan. Kasalimbahan dit kandasan to ko. Kasalimbahan dit nuro tokod gatangon na gisam sa gigisam. Amegal dari mo orhian ko pelah kana tumanad kasalimbahan dati, itisan watas ketanabon, frekuensi siyam na padam 2.0 FM. So ay mantadil.

Oh, mitit arohian akod pailar kayo ditit kapingatan tangus muning garod kadi. Kapingatan tangus muning garod pinalabos ako pisan Meteorology Malaysia di jam ko siyam tatuong di bayno. Kapadam talo tulan ko nam dona ribu dona padam manam. Amuntak na pagunta ko, pira-pira ko yun on dit pinalabosan dat kapingatan, kapasarahan dat tangus muning garod ditit tinapangay duwata sponsakid kapampay si pitang kwala penyu om nagi bofet. Si pitang kuala penyu embofet suai ke watas pesampuruan Labuan. Amentok lo kayu it no pelabusan dat koyon tawan dila kepengatan tongus meninggaru diti sang ingat-ingat apa sang intang-intang apa awelan dat ikinay nanda kayu pengkur kay idisan dati de bawang. Nung harahot na liudan, di kinainan na kayo nga papaylo ako na, amanta ko na pag-aray. Akita ko itang balot, akita ko itong pinay, mba na rin, kapisok siya. I-JJ Julian, kabisa na ang tatuwang ka daw, kasi ko. Adika Yusuf, terbaik. Bahom kana kinahanglan ko sinding ti blues muntok tambalot manta di James Sami.

0: Jam ko po na tatuwang jam kumadua pag yung balutan to ko mnungosan nga piramutan nga o kaban ko kasiwatan dito timpu dito montok pamalahuan papalombus pason maya dat pamalahuan na telepon na ed kusung walu-walu turu iso 25 siam iso ngaruh yan ako insan pad pailo do kayo dat elan kun agumo do kayo it haro sinding karuh yan haro sinding dat pokyunian ngapain kura po agumo sinding pengulod tatuang bay no nung awo tumbaya sinding dat pokyunan do kayo ngakada kono kopya kaos kabasanan na po dat kapokyunan sinding antok dat tikid tadaw katolo din po na jam kahupod isam jam kahupod amisa dat tatuang. Suahun ko po tambalut paguludat maramit pemelahawan hitihid FB o kita ko Charles Lajino ni Sabin Kangut kabisa nang tatuang tadaw konom DJ ka ang kumate sa nang tambalut Maria Johan posi ko nagi kumadi Maria Johan tu terimoh dot mobi ditit kasalimbahan boros dusunid Sabah BFM manuaw menimbar datang pasan-pasan datang kumbalutan hitihid FB posi ko Maria Johan Omi Lohin Chiong Ijay na takag sa ipo I Charles Lajinon I mamasan ko bisan ang tatuong kumaan na gintensan ang makikinang ako ka I Florita Kinajil kon Florita Rasubom Laurentius siyo I Marius Mordim nga hitinagi I mamasan gumo at minando pasanay di o kito ko wakon kumbulutan Helen Yong Lucidoyo Julita Magret Tampulan Sintom Yagang kayo Johnny Upin Ilinog Petrus Florita Kinajil Melia Gom Sailin Joseph Golombo Salilin Joseph Golombo Joseph Potilo Abitus John Modrit Kadao Ross Sugud nagi tambalut di Osoro ngaran mana po eh gisam zet ka Elizabeth Bat kapsa nang tutuang nagi kumadya Clarence Wong hiti nagi posiko Clarence Wong saya po Clay Ignatius kapsa nang tutuang I munah kapang nga kita ko nagi hi DJLP ka bisa nang tatuang ka daw may ikaw na nuri may ikaw na rumo-rumo ka Demis Lasod ka bisa nang tatuang Demis Lasod dami Lays to Lays kabansayan na morandom DJLP ka daw manta dahil i Kuala Punyo Bahom balantakod maramit malahawan kapagulo ka hello ka bisa nang tatuang.
1: Hello, kapisan na nga ang tatuang LP.
0: Kapisan.
1: Nakapagulo ako ba, no?
0: Nakapagulo ko ako. Manta din ako tahuri, ibog. Oh. Ang kura, kakalaro mo sa amin itong paruli. Tika, humba ko ang tinanda.
1: Ato, okay. Iti ako itong paruli. Tiyak sa po itong madara sa amin itino ay LP.
0: Mm-hmm.
1: Manta din, pukul... Pukul... Sato ko, iri. Maris-paris, pwede ba, no? Sagit-sagit, nabay na to, asaporasam.
0: Natado naman di.
1: Maris-paris, pwede ba, no?
0: Maris-paris, baham. Manguroh, palambusan ka sa rin, dapasan.
1: Rin, pagulo ko ma, pwede ka, may pagpaganakan, no? Ransan na tungali, das, takaw na nga, ito yung sanan. Hello, orang awi.
0: Orang awi, may na?
1: Oh ba. Sumuli ako panadad tanga pasan-pasan na tanga kambalutan. At niagaral di sa Pinay Kalyon ang nag-iikayok min, nag-iisinsan giner, ang nag-iitampulan, isimtom, ipitrus, yagang iladid, kayo madang, nag-iiyaniupin, miyampay paginakan daw, ang janilinog, Yudi, Yudi Sator, Ingam Sator, Maliagom, Adila, Isikel, Lucy Doyow, Isabin, Itumas, Lungkim, Yasip, Eros Iladin Sugod nagibagang sagi may Manika Grauk sa'yo pa hilad ituaran di nagibadu-badu itilad irenaw Kumu ko dati DJ LP nga. Raitan ko na pangaran. Liyalad mantada yam karikatat. Yetam na kampay. Nangawi at pangaran nga radi kayo. Kamulutan ko ngawi. Mm-hmm. Ay napayta mo. Adul Malik po pa ma. Nalihuan ko dahi alo Adul Malik. Go na sugawil nung Adul Malik. Pasan ko, kumad, kayo kamulutan ko ngawi. Kapisan nga natatuang tiko, no? Malansan ako ng lidas, takaw dat. Noon ang pataguangan, takaw pero manikid ta daw. Kapisan nga na madopom, kapisan nga at katungagan, takaw swab. Erere na LP, kaponsikaw.
0: Hmm, ba, ponsikaw kumad, ya, ibo, gina ka na.
1: Okay.
0: Ami, way na, mantad ng paruli. Sanong tatuang DJ? Kadi way na, kapisanan tatuang lagi. Yaman ni, pinapailad iti nagyari. Tama daw, tikid tuang. Dat makinango ka daw, kasalimbahan baros dusun. Pagkura pa, aw, nadihina ka. Amsiyo, kumado kayo. Bamisa pa malawan, pagulo dat makinango to kasinding. Hello, kapisanan tatuang.
2: Hello.
0: Hello, Tampinay. Saiti.
2: Oh, yagang mantad kayo madang.
0: Yagang mantad kayo madang. Ano magadaw tamad pa ng hinag kayo madang ba yun na kayo?
2: Oh, ato. Kung nakarasam mo siya, no, DJ nga, mahalugod. Kakaal po, Maris Forest.
0: Kakaal Maris Forest. Ay, ay, pos kasay, tudud.
2: Oh, ay, pos kasay, buti.
0: Arasan jam, pensaw, doon. Yeah. Ba, ang palumbusan na pasan, no?
2: Ah, oh, ano ko na gyan pala. Kapagulo po mo kumahal po, ikaw alam yung pagpaganakan, no?
0: Mm-hmm.
2: Ah, ano ko na gyan. Sumuli ako na gyan dito ikaw malutan sa Bobby UTM. Magalit ang Pulan, si Abdul Malik, Lungkis, Adila, Junupin, Yubog, si Kona, di pasan nito yung Yubog, kami Thomas, Jenny Danog, Sintom, Koyokmen, Marius Marudin, Ros de Sugod, kami Petrus, kami Iyo de Pagpayong. Ito yung pasan. Isa na nga na tatuwa ng tadao ko, tadao ko nam, so dapat ko tadao ko nam. Kapisinangan na kita kung pinayan nga ito, magkikorong ulit na ngaran daw na ungkapan at tatuwang bahay na.
0: Mm-hmm.
2: Kung kakaan na, Gigi, kung sikaw na.
0: Kung sikaw kumadya.
2: Okay, regal po.
0: Oh, sanang sanang kapiruban. Kung sikaw, sanang kapiruban, sanang kapiruroman. Bah, kano Miss Simbar, Missy Simbar, pinempatan di Jaco, Ami Emi, Salvia.

0: Bahom haro pa malahawan di mula tako maramit. Hello, kamusta na tutuang?
1: Hello, GGFP.
0: Hello, iros na di?
1: Izonity. Mm-hmm. Pahingongos din to karitigadi do. Pahingko, pakapahingundad, sa rustan nga. Mimang na papahingundad nga. Nakahiyoso di gado. Kanulihom. O pa panakan may pasyon man ho so no pa litiga kam ino pa ngo so ni so ka ng ulia
0: makataladan ka pa bam to tong bayna papalampos pasan
1: ko wadan ti de de dia to pia ay tunan ko may mo ma'am ma ko dali patimpulo muspano sa pali musi nga bidi eh magay kay tambaho ta video number no padang abi sentop ng kap dugong na abi paghuk ba paday diaw paganakan no
0: taladan ko ma di pasi ko
1: may ganit ko nagadi bug di painga ngo so di i pason lugo di bug katawa na no gigina o mi jagang dadag kay madang katawa na no gidiaw yagang nagana gidi di Janupin ang paganakan daw o mi Lucido yo ang paganakan daw o mi MJ Emilia Jackin dai papal patawa na daw gigi na nagana gidi Joseph Batilu lain nombor no pa si ho patawa na nya bi Jesu nagana ako naghihiwa ni Adumalik to also di insan ko ng sudawi di adumali kopyo na po dapat pagtabay mo nga kung ansan sila na kung sila sa lupay no may ganag di Petrus dahil di dambunan katawanan ni Petrus nung kapando diyaw di nakatahib minggu nakatahib di nga katawanan na gigi na ni maludin gawis dahil di dinupong katawanan di diyaw ay maludin santo pa pili ako ay tati do sa lopay no iti nga hantaan sa uda do sa ngong uda hong si Yesu na nga pinungkapan ko iti hantaan do eh hong gison da sit hong kakaan eh jidita suaw
0: ba mo kataluanan kumadiros
1: may gano po din ako no
0: hinako na po si ko Iros mantan hila sugud Jessica EJ Front, kamusta na tatuang? Baharap pa pamalawan ta kita ko. Hello, kamusta na tatuang?
2: Ay, kamusta na ngan tatuang kumadya di JLP.
0: Kamusta na ngan tatuang lagi kumadya. Nuno kabar tapi na tampulan. Au toko alay dad au nako piruma ruma. Hello. Hello tapi na tampulan. Oh. Mega lemutut putut.
2: Ay sa ko pasan ti Bernard kam nakukura ti telepon ko ti miming karakataam lay natanok po na
0: nakakaos kan tad alay dunod ta minan telepon ay
2: so nagiti nakura ti telepon ti di amila nagibay na ay kapagulo pa kung nga pa di adi JLP
0: bonsi ko
2: yang pedat pada nak kanu masuk nak pedan tengah kau kampinai nih le kampung awal kota bulut deh negara pegan nak kandik sika bi hingga satur har tengah kambal tandih le kampung ratau manika di manika pegan nak kandik manika le kampung ratau ya in Maliagom Kaleon lagi Janilunog kami Maria Jakim TKMD dahil at papar lagi Bagang Sagi Madutin Catherine Gimbat Adela Eros kung si kau dipasan na dito no Eros lagi Marius Marudin ni Lucia Tati Bibi Iagang musiko lagi di pasan no di Iagang lagi mini Piturus say pwede iubog manika garaw led talibong nag i asip ilong kin nag i tumas may dansi sintom i jalina may majapong majuna dahil at matunggong kudat ako nagalihwa ni Jaimal dahil at idrungos tapakon iti ko ang balutan ka daw dahil at kaningaw FM may gadi kelsikil may aron ni Jeta Jalius i iliman dahil taralabaw kaningaw may sa pwede di kumbalutan nila i norubay pita i arni majano nam nag i elen na kamabung tay nam na pwede pasan ko tupisinangan dat tatuong alasan dat alidali dat kasi dat tikit-tikit tempo pasanang da kalapan takatid tatuong na pwede nato asagit sa agit yung kaka na DJLP.
0: Oo, wapong siko kung madya tabi na itong pulan.
2: Mekal na po.
0: Hina ka na.
2: Okay.
0: Hina na, tilambusa at ako makinangaw da sinding-sinding pamalihis sa ginawad na itong bayna. Paanong harap pamalahawan ng ambalan good maramit nung isang pagulunan ko iti pason. Harap pamalahawan. Isa po, pagulo makinangaw ito sinding. Hello, kapisa na ang tatuang.
3: Kapisa na nga itong Tadoko Minggo. Tadoko Nom ba?
0: Tadoko Nom. Nda, Tadoko Nom naghihitid dahi.
3: Yohane tibay na, yohane lunog na ko, ito yung sanakan.
0: Hina sanakan.
3: Bayna na pa nga, asa di at pasan ko ba na nga, mga bunga ko ba na.
0: Mangagong ba yun? Ba, may na po. Parang hanggang akong bulutan.
3: Pabulihin mangagong. Ba, pag ginawaan, babaranghan ko dito nga insa, nang itang balik pwede.
0: May na.
3: Kadako po, dapya.
0: May na taruhay ka.

0: Dede na kakari.
1: Bambo si Coco Made tapi na eh.
0: Oh, miyagat ako na po.
1: Ah, nakana. Lumis ka piya. Lumis ka piya. Ano kaya? Tangkungan derde. Baham ka na. Kinanghot ako po. Sinding tando tasuaw. Manta di Joinis. Mantahan. Amsutanan kakal ika isu ang ginawa ko di koyok men.

Dabaranti jam ko po talun ho po na misa minute. Ito tuwang umulok pa pitungan. Ada ko po karaw-raw da munsarap. Ito gumo sinding-sinding di pengulod da tuwang bayna. Naka di talantang no kada harat pasan di talantang di tinuto kita ko. Kapag sana ang tatuwang tanaw ko nung kumad, tawin sana ang makikinang ako kumad nag idea di GLP ka. Ponsi ko, itong pinay, hiti ako kulsang pagunan dito, audi elan nung amo nakarasam, hila ranaw ka nga. Asa po, rasam hiti ranaw ba yun, kadiamin ni Bud Suminimbar. Muntok na kayo, hinahay ko yun nun, dit, sa kira na, nung kakalat Morris Poris, dito masam-rasam. Gumampus po nang kayo nando kayo nga isang itang-itang na po. Labi-labi ka po eh, pengiyan dahil tisan na bawang ka. Damot na harap ang malahawan, alahiyan. Narohiyan ako dat palambus ti pasan, nakatad dat hitihid FB, hitid WhatsApp. Nakapagulo na ramit ko, harapasan di Florida Kinajil. Shalom, DJLP, kadao. Iho ti Florida Kinajil kapisanan tutuang kumadiam tesanan makikinango sa Babi FM baros dusun tusanong kapio tabi tadokonom tabi ibasan kumadiam DJ ka pagulo po masan ako kumadiam kumanagi di Florence Boy Joel Helen Young Jose Potilo Adila Dubanson Emilia Gomez Marudim Ingam Satur Dennis Nicholas Young Jose Potilo Abitus John Modait Maria Johan Madia Gansing ang kampay nagisan top duit out na right no kabar da kayo Alan Santer Rima Dalidas. Ilambos at ako paggambalutan, dadamot ako po pempasi. Tabi, basan ko marakit din sanang katalo dan kali Florida Kinajil. Pansi ko Florida Kinajil. Makita ko, gumo, tambalot di nakapatan pasanti, harapasan di Ingam, Clarence Wong, Yatim, Jalina, George Kimbun, John Yupin, Abdul Malik, Ibagang Sageng, Haro, nga, man ko, posalimbatan ko dati, no, ah, tapi na eh, aminadon na kayo, hamno, kampasan dat tambalot ako la. Idaduk tiang hiti pun si kau duduk tiang. Saya patambal itu kau ti ikuan yun basinau. Kebetulan anda tatuang di JLP. Insanan maki kenal sebab FM. Maki unut sinding si tim bandaron kada to bokok tupus nudoh ka. Nung harono ka. Esok sinding lempeng ulut tatuang bayna. Ogumu sinding di suai ngak. Umbalan itu kau pun di timpu dumontol. Nung haro kasiwatan ngak umbalan kasarik kundad pasalimbatan kasarik kundad pun iba. Robert Berto nga kita ko dito na insilian ngayon ka nag-iponsi ko na insilian minay ambalot dat hitihid kasalimbahan takot datong bayan at maya dat kasalimbahan mitilambus id FB Dumarings kapisanan tatuang Dumarings kapisanan DJ ka pulambus sa kumpasan di kumadi ondo ya mimisa sumunong so nanginan ka ambo nangay dinan no ya ondo di misa Dumarings. Baka na tilang busa ako maginaw sinding damat mandadat pamalahawan Saira Isodu di Rina Mudin.

Kapisanan ta to ang Narina Luna Jesus Moguring tambalot malihis nagi Judith John. Rinukot kapisanan ta to ang Luna Mantad Malisaw, Kampong Malisaw. Mhm. Pansiko tu menay ambalot ta to ang banat ta menay. Ay sa pamalawan balay ta ko dot mintang hit hit WhatsApp. Nong harha tambalot dit nakapatod baham paglunan ko pasan manta di tambalot ko ti it indad indadon datang kombalutan lay dadati sang indad indad manta di Abdul Malik Tahir kada paglupa masan ako po kapisanan tatuang tadokonom kumadia DJ yo Abdul Malik papongkap nagipasan diti kumawakan tambalot it apirang orang ako mongkap da pasan iti sabab FM Megal Diagang, Tampulan, MJ, Lucidoyo, Rosugo, Diobog, Emilia Gom, Julita Judith, Helen Yong, George Kimbun, Petrus, Jalina, Bagang Sage, Koyokmen, Monica Garok, Johnny Opin, Jonis Mansatil, Sabin Kandaron, Majakong Majuna, Sintom, Inggam Satur, Thomas, ang Tambalot Kulisway. Ngasiyaw to ako, kuya kayo, nung soro maritong bayana. Nga, kada ko kaos, pagkaringhan kasari, kuya kayo, diti sudawil, kudra, at man, to, madpangurlas, matamintudo, wakya, kada. Rinagi Abdul Malik Posiko opusahan kakegaman kakita diakih pentabong idlalabuhon mintabpo idwanan mintabpo nagi idgibang lalabuhon o kita kung nagi tumali kudnam tumagwang na idlalabuhon tatos ti diakih mintabpo bonong san simbol idlalabuhon kada gumugumo nakanta na ano di na nataban di akil Abdul Malik wapon sigaw ko madi Abdul Malik muntak di nangaritan ba milah ko giyadat so ay ko meromot dahitid telepon hitid konti hit kusung walu-walu turu iso duo limo siam iso kano nagi dat papatad maya da WhatsApp hit kusung isa siam apat siam kusung turu walu so ay ka papasurat kanu dat mamarakam teka manip darulaw da kayo manan da kota da nga kada naruwa kapi ya naru na po nga teko kanu dat nagari papaw ni baro isa tondo manta di Ben Erek sinding pati lambos

0: Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw do magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyoputan id numur iso 6, teko iso walu. Osiriba gatang, osinang om kosudonget gatang.
1: Amah, pansi ko kumaraka ya kakal pentanud ko sa limbahan iti pemposik ha makina ko sa limbahan iti alaid-laid at kaunsor of alaid-laid ko adap tatuang benang amang ura makay tu kondarangan naging desuab e mamutong nga mbal pandamun darang-darang di tarawa bayna iwi lugon mantiri datu Sri Anwar Ibrahim pinapo impun dit isoot ababayan iritan at strategi pembudayaan integrity nasional teko NIES kanti montok dot mengingirot nubasanan at tinanggungan id netan dot magigyan numiampain poin puli pahingulud nage inggisaman kasudong dot pagundilo pinatutunan maya dot Institute Integrity Malaysia IIM it pinempun disiyo kapihan dot pamaramayan Minggu Perpaduan Negara Nayatan Kabangsaan duna ribu dun hapodam onamid kompleks potlikas di Tadaw Beno isuang dabo barusan di Lugon Mentiri dawakon pinapintalang dot kinapimpunan dot nyes diti kapatanda dot tanggungan po ompus sa kaperintahan madani idinggisaman dot papainggamot diti nubasanan tinanggungan diko budaya integrity ganti. Amuntak na kayo it harhot kasiwatan na suwab Minggu Perpaduan Negara Nayatan Kabangsaan 2020 pada manom it pinaharo dit kompleks potlikas diti kakal o kaban na suwab harap patimpo na kayo may pimpanaw o gumo at pakikitanan dit haro dahil kampay na pakikitanan kabasanan dat mantad at ang tinaro ngawi iharo dahitid Malaysia patatongkop Malaysia ang alumis ka piya no kongay ako na yun dit kanihab. Eh, sera edi. Kita daw da kinampunan. Ama isa pahot, ay isa pamalawan ti nga umanguroh tu ogumo at tambalut ti nakapata dot pason. Balay to ko dot makin ng pason ti tambalut to hitihid WhatsApp. Bonari.
2: Ilang ko tablod. Magano ako do kasiwatan di mamason na tambalot sa Babi FM. Dilay, dila ako nung namasimbari pasan-pason. Miagal di Julita Magritte, Lorita Pinaj.

0: dulu. Main kala punto ko. Hudi, hudi. Baino na kulut sinalabakas.
1: Kada ka susa aming ikulut beti menenimbak tatiru kagu akan ka alang-alang baka kukuti. Isa pirulo isa bakas beti.
0: Ayo, mila tayo tumbayani na. Pagpumbalay. Ay, lakon pintang diak ya.
1: Aduh, yaming. Nakapanangkus na lalabakas. Agang ako kanagi. Kada pa papanaw bo, ayah.
2: Hoy, tulun! Nanunumano hiti. Iti na po talun akon ko iya sa ngano. Iti talun nyo sa ngano. Moy pagaso hiti mo siti harulisin. Au obuli mamaguno baka ko. Karati ko. Au obuli mamaguno baka ko.
1: Rolaw nuno ila.
0: Isa yung kilo, kanong magidu?
1: Kanong? Kanong panangkus? Panangkus?
0: Nukor to taman nung labak ako.
1: Eh, lagas na ila. Ingarali sa labak ako. Panangkus?

Jam ko pa na misa natutubong. Jam ko matalo pag yung balutan to ko tutuang penalty. Ponsi ko kumada kayo din sa nan. Nami Aki John. Kadaw, pisa na ang tutuang DJ. Oh, minuhat yaw dati di. Kakalot na liw dan kadayan kaningaw kadaw. Nung haro tang tambalot di hila i kaningaw babay na ti. Nung kailo ko, pengkuro na nanonos ko kakalat man liud hina pa nang ikaningaw papailo ko no papailo maya di TikTok tayo maya da FB ka Novina kapisa nang tatuong tambalot ako hiti dambat eh i-aji ikawloan garage kasi ko kumadaga din sanan na Pasi ko nagi kumada tanga kombolutan it mina maramut da di tigkonti di tino pinapalambos pasan nam tilambosan ko da palambos pasan pinatad maya da WhatsApp it kusong isa siyam apat siyam kusong turwalo pasan man tadi clearance wong ambo nari kadao oh kak shalom am kapisanan tutuang di JLP am kapisanan kumaraja makiyun ko da sinding di merintiang am Thomas Intiang retan bunga talundus man ko parang haikin sana yorhian da sinding di ti kumana gi di adije Alasan lihat seginawa serang korong awal deti sinding kadal. Rere na DJ, tapi Malaysia madani kadik Clarence Wong. Clarence Wong nung haro hatimpu, lo esok pengulu dato tuang bayna nganung haro kasiwatan balan kuda papau nikah. Om poti lombus manta di yatim senang tuang DJ harus sinding di papau pengulu my ponyo. Pagi nanghon ko sendiri kada yatim. Lagad-lagad dan bagi papauni nan da yatim. Om korongon hiri sambal walay. Ako na di ka sa sangulon na magi nanghon. Ngambalan ko bintang tino. To magali kamihan ko di tino. Gumo sinding da pengulun sa tuang bayna. Kasi ko Mariadi. Mariadi. Binay pagambalot hitihin TikTok. Haro dati buruan nga lasanan dat tumanud ka saya dak selimahan ni paham pasen peti lombus manta di George Gimbun dari George Gimbun ke pesanan tetuang DJ yo ti George Gimbun mutan tenggilan sumewat to masen kombolutan Megali Abdul Malik Jeniupin Petrus Tampunan Niagang ke Madang Joseph Kelembo Tampulan Ninggam Satur Lusidoyo Bagang Sage Lusia Tati Bibi Narumbay Pita Hamida Rosni Gausi Maria Johan Dimisator Stibenandoy Lina Molendoy Gimol Medan Julita Judith Jelina Rosalia Mulia Si Koyok Men Yubug Adila Duvanson Namila Gom Pason ko kapisanan tatuang Tabi Piyampalutan Posiko Bahom Orhian aku nagin papailah Ditit pangilaan da tawan Mentok da Pangilaan koyon da tawan Mentok paguntok da suab Kapada mapatulan konom Duna ribu duna pada manom Dong kasaban rumah samid pira-pira kaya nan ni watas pon sakit. Adang sa depan, mentongos meninggaro did pira-pira kaya nan did watas pon sakit dagiti. Dong atuang, mentongos meninggaro did pira-pira kaya nan. Babas sakit apa dun hapadam taluh darjah Celsius, dun hapada, babas talasu taluh hapadam limo darjah Celsius. Mentok dit harahat ngayon da suhab, magait-gayit tindak payong-payong, mangurodat ipiat. Payong dat nangatipu na nagari ipuko daw daw sa ini Lina Jakat kapisanan tatuang Isabella Albertus nga iti itataw kakalpod pentanod kasalimbahan iti say po dua sinding perangahan ko saira asoroku manta di apay sutanan nunuma di Justinus Asong

Mam tila mo sa da tila mo sa antok da magi magi rumah-rumah da itid biru ruman ngamun tokit penrongono pada radio gagal dia merien da tita tuang bay nanti iya Emily Agom ngau nak apa nelfon da tuang bay nak ngatung bayan aku terima dalam da penrongo oh si ko tagu mau kemarin kat sana mihai hitihid i Sabah VFM terima da menang kau si ko kumat sabah dong da kayo. Pasan pati lobus may ada WhatsApp intangay ko George Gimbun John Yupin tapi tada konom di JLP kadao mantan di lalapay tanggilan tuang ti semua wakuna pentanda sokodung pengampus kumati kesalimbahan berus dusun lalabi kumati ka di JLP ka ponsiko nakapi kumati agundohing John Yupin tapi pagambalutan tapi basan mantan paganakan dahay John Yupin nami Lerni Erina John ponsiko kumati agundohing ampat dilambus mantan di Bagang Sage Bagang Sage no ka di Bagang Sage i kampung rumining na nam kapisan ang tatuang aming bulatok DJ kapisan nati kinangohan dahi agisang mapupusan ka sa limbahan kapisan nangan magkinangoh ka sa limbahan sa Bob FM masanong kapyo ang ponsi ko di pasan niyo bug tampulan ang patilambusan ko Hijalina Manikagro Kalion Johnny Lunog ponsi ko tangkungan no Johnny Johnny Upinom Karuhang Ilonli Inggang Narumbay Imaria Juhan Paulinus Giyon Inggam Satur Hanggo ko na di Misatur Lay dadaw narongo pasan no kadaw Diyos Gimbun ng kampay na insanan sa ngin rongo itaw arayat ngaran kalansanan o lidas-lidas ngay ito ko po si Kotogu mo kadibagang sage punta di kampung Ruminding Inanam Hitin FB Polerik kapisanan tatu ang kumadaya DJ lansana lidas terimo tapi basan kumad tampalut tapi nengay makikinang sa limbahan berus dusun sabah VFM mas sonong kapiha kani Polerik kasi ko Paul agita akong lagi majakong majunah kapisanan tatu ang DJ ang tampalut tabi pipabasan kumad tensanan kadaw kasi ko na kapiha kumadaya bah dua kawagu sinding perangahan ku dua tapi pira-pira sinding bah perangahan ku mantan di Serbino Sigo on the way house kisus tawak di Jerry Joseph om talansanan alihis kau karena udah sinding dete ya.

Moid kakal agaras di kita daw, mangarajak karaja idualay na pahal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, asanong na po nga, mamanaw, mantat po narangan ko dit ako matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ipanaw-panaw, mangulod file, teko, bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagulan, WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandat sa minggu na po, nga kapangyong kuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Adi sabahan nakagulit ka wago kada konsi ko menay pay kago titit kasalimbahan natin tatuang bay no. Ilamusan ko po lambos pang kapasan maya dot WhatsApp nga pagulula suahan ko Tahir Steven hitid FB kada ko bisan tatuang DJ tay sanang tambalot makikinangaw Sabah VFM. Pasan manta di Kaliun. Kapisa na nga diya pinay. Katitingin ko nagi at poris dila tawan hiti watas tinam doon do. Mamason ako doon sa nang tatuang tanong minggu kumadiubog. Emiliagom, tampulan, sintom, janilunog, jalinah, bagang sage, kondoring, kamsatur, yunggun, lucidoyo, dimisatur, itomas, maminsanan, kombalutan, isang kirap-kirap, tumudaw, makinang ako sa limbahan, bros, dusun, dito sa nang kapyo. Gampiyo na dati, apag yung balutan, dito luhub, gisam sa lilinaid, sa nang kadapantino, sa nang may kapusikan, suab, posiko, kalikaliyo. Ponsi ko itong pinaikaliyon, ponsi ko itong minay suminimat dot patad pasan tatuang bayan. Muntok na kayo orohian dot nurih it mimbul kayo itit piala FIFA World Cup kanti, World Cup. Tumano dot timpu dot Malaysia, minsu suab di, kohapo na mapatulan ko onom, Qatar, misahap dot Switzerland, jam kotoluh dot kosuabon. Minsusuab, Brazil, Morocco, jam ko onom dot Minsusuab, Haiti, Scotland, jam ko siam dot Minsusuab, Australia, Turkey na po nga jam ko podom duo dot pitangadaw. Karet titit pirubaan dot Brazil, nogi Morocco diti, lan tumbayan ko gumu it nuri it mangampal saya kamanang nga nung intangan dati at mamamain bull dat Brazil na po nga harohi saya Vinicius Junior Rapinha nagi Gabriel nga ilat hadit nuti hadit Morocco nga ano nagi kamayan dati akong kalangalang to hino hitit mamamain megal kay at Akraf Hakimi Ibrahim Ibrahim Dias i Ayub Body it tatu no po dat anud kemen dat kanun manahak dat penang kisahapan dadan tako jam ko 6 dat misuswa Brazil Morocco. Pasan puti lambus intai ko pasan manta di Charles Loginon niti kapisanan tutuang tadaw ko nom di JLP nagi tapinay tambalot sa Bab FM FB minsanan makikinaw sa Bab FM kasalimbahan Boros Dusun tatuang bayna kadaw tapi ibasan barakat mantad binamangon kumada tintay sanan kaunsi ko ka di Charles Loginon kaunsi ko Charles. Baman ko sinding liganggok manta de Roslyn Ginsuok susutunanot au kosimban Silverius Imping.

Aku lah nampak ti saat kakak lemu ni ni diti. Diti pasen, paru dah gaya pasen di jalinanga megalat magi suut-suut porolaw. Maklimex kapisan ang tatuang bahkan na kinanghot ako pa sinling dito kaos ko iton kumatay manta Jody Mabin sutonan ginawa tulun aumiagal Jonah S. Johnny Odon.

Bam, kada to kayo lihway. Minsuswab.swab ka po na mapatulan ka onom Qatar, Switzerland, jam ko talog ka sabon. Minsuswab, Brazil, Morocco, jam ko onom, Haiti, Scotland, jam ko siam, ka sabon, Australia, Turkey, jam ko po na duwa tangadaw. Mamay Gutil, hitihid TikTok Ponsiko Mamay Gutil, nagi imaklimex nga kita ko ditino Ponsiko kumaraga din sanan. Lumusan ta ko katud makinangod dot sinding ka. Sinding pati lumus ditino, nombalan kuno man ta di Felix Don.

0: 5 na minit sa nga daw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, id sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah denggi.
2: Jam kapan bisa 5 na po dama 4 menit da tatuang am hiti padi hatim po ta ko magirumah rumah tatuang bayna tan pinay insan po manang konsi ko ko kumada kayo ipendrong o pentanod ko sa limbahan ni Timaya da radio ed frequency hambo na pakinayanan da kayo nogi maya dot rtm click dati am iti tantu na po da iti sa limbahan iti lambos med fb iti tiktok baha minsan po manong konsiko makisiyaw ako na ginong harhot kami hindi nakadala montok dit out na tumbaya sinding pinakyano kada kakaus sa kada korlogoh da makyano da sinding ka aming ka nagiit nagiriit out na retan ngaran na taliban na tiyapasan na kayo ngayon ka nagi kada ako nakapya kakaus sinding tahuri na po na kauni ko nga andadon ko kasari manta di Johnny Ikang. Tadi lata pinahin ako po damot asanong kadapan asanong kapasikan na barakatan takon udah dami namangun na po ang pustimpo hinahin ako po damot mantadho LP Rapel Pinos bye bye.

0: Aswal tamay mo.
1: Hi, kopi bosian. Pakinangaw no.
2: Pakinangaw no. Sahimban, boss kadasan, Saba VFF.
3: Naikot din na si Aswal tamay mo.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kanaw.

0: Tanda ko na tanaw mananahod sa son Binondo untuk kopram apat buhan ko onom monikid ton. Pinatantulo ko tinanan kay dasan son Binondo WHO tanaw diti sa bagi tanda kapamagatangan kumadi mananahod sa ang papayang kabasto pipi manantun ginumuan ko kamay do guno kapokyon wanza iaw muhig ang naging manakaday do kay dasan ginumuan. Muntok taon doon ay burbong panamanam, kapananakan na San Global iti tampuan ng Dapogon, Italy, ipoin hongkod id Rome. Kiturwa na panandakan iti da mamagatang di mananahod sa, imiampay susundi da mananahod, imiampay ahuman sando nununuhusi, muntok manakaday kaydasan di mamaguno. Id Saba, umay mga kamantilan kaydasan Malaysia, KKM, Maza Unit, Panimungan sa, Hamin Pangusapan Queen Elizabeth, HQE, da magulting po kempen mananahod sa, mapanaw id kinizanon ka bazagan tuhun. Muntok pa ihan pengganot, kapasa humazag id blood bank ko ta kinabalu, toy hongkod za Malaysia, om kapasa nagi munahuad za, muntok sosanguhun i otutunan datokaw.
1: Aba-abazan belajalan Malaysia, dubongoy bu, dubon perumonom, gisong dubongoy bu, tohong perumhimo.
2: Majoriti besar mengambil SPM dan juga majoriti besar telah mengambil SPM bahasa. Tetapi dalam peraturan sekarang, bahasa Melayu dan sejarah Malaysia juga diwajibkan bagi sekolah antarabangsa, sekolah agama rakyat dan semua sekolah aliran Cina atau UEC.
1: Ita Pantang, Huguan Montili Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Rainforest Skywalk toy susuzon kanopi Rainforest na po nga isa pa bago pamagaza to tumumbuhoy na umombo it Sabah pagun si Bodatangus. Rainforest Skywalk ipainva it Rainforest Discover Center RDC sepilok na pariti nga iso tanda poin tutunan sandakan ipoin bibida. Rainforest Skywalk idinaw 624 meter na pariti nga tanaw it Sabah. Susuzon kanopi diti, hobi ninaw mantat susuzon kanopi, taman negara pahang, ikininaw himo ngatus mita, miampai kilinanggaw, himo ngapod mita, itpiahatan susuzon kanopi talanggaw, om tanaw, itvinon pogoy diti. Rainforest Skywalk diti, pinodo miampai maza, itpiahatan kazu tahun, ilinanggaw dinokwang hobi do duvong ngapod mimo mita, om vokon pamanggazat ito membuhoy mantat petotongkok vinon do mikot itpogun diti. It Sabah, subay ko Rainforest Skywalk sandakan, kipanagi sunsuzon kanopi it pipio kinizonon subay, miaga it pouring hot spring, tohungatus tungo pada mapat meter, lembah danum, tohungatus meter, om maliaw basin, duvangatus sizamo pada mapat meter. Ingko po nga, pagumuan dino sunsuzon tazit, imiopot, miampai kazu ngavi tagazo.

0: Aswal tamay mo.
1: Hi, kopi bosian. Pakinangaw no.
2: Pakinangaw no. Sa himbahan, boss kadasan, Saba VFF.
3: Naikot din si Aswal tamay mo.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

0: Pai Gwynfrid.
1: Tanon pa dana. Aw na haidom ko din potno. Senada ni ana. Kano?
0: Nako iyan ni gayo?
1: Tanakusay, nakano sa tanakusay?
0: Tahigya, katuhodan na minamangun.
1: Katuhodan, doktor. Katuhodan ako so.
2: Mia gano po. Iti, isa iti.
0: Izo, sungkatuka daw. Pahingin zo ni champaping na hamin daw.
1: Okon, doktor. Totopot na po nga tapinay ko iti. Mia gano po do tapinay totuo ko. Tambah utawasi ko, doktor.
3: Sungkat tukad di tabasi na po nga naha pato pinay. Pato na moto ko no, pio pinayzan, miyang pay sunduvan, mi sungkat tukad.
4: Vag, iohobo, auto ko ay haan ko zuzuva di no, to'y ko kahigaganan id kinayzanon vag no kohon tibong. O hano latilik, do kohuzong id vag hizud i nozumutan, miyang pay magisuso vag kakamot kimya. Azamut nagi o vag hizud, tukiva do si zamut, mamamasi om tongingit, inohun doid hizud. Tamangan tanak toko, kada po ko so iziho mamain vaig hizud.
5: Solovian toko papatanom sunduvan pisampuvan kabansan tumanod himo prinsip rukun negara montok katanangan toinsanan.

0: jam ko nom dong subabid pagunot ko sa Bobby FM. Kasi ban boss karazan. Nakot binasya swaw. Tumay mo. Hey, hey, hey! Copy mo siya nong subab.
1: Untuk au avasi ko zuvotavan, pumusavay mahik montok papanaw nununo kapagatan tangabagat miagado, tumakadnuhu, kapagatan id babang omdat mega magapon, mamagakit, o makapagatan kololayjan suvay, o mimbosikol. Ko zuvotavan au avasi ko pagawit kasusan sandad, paguhonon ko mahigan sundi, diyon kapayhan ko zuvotavan mazamet, Malaysia.

Kopi for sand dong super up tipe naikung avi posik posik posik. Atau pesanzo kumadio zung avi di anengan do teko niti mintong do itiasa savando vinon teko World Cup. Tentu na po da babay na niti do pinto gufang ko do TV dia zung. Mintong masa do RTM click. Do itia pihapanan do Brazil om Morocco. Mamaso na iho. Apa nak timpun? Timpun lagi bagi ya. Nadi om iso oniti apa bazan do i apa nak po do oniti tanda kon do son binaun bagi ya. Agumuan do i anangan do mintong do oniti pihak penan niti i po i oniti i akon ko memain the bull kamay di nga anangan nga dimintong nga pwede yung ako po nga tangay na dia zu ihya tiya panando Brazil o Morocco sasapan do son binaon tumimpuun na di da babay na dahil RTM click kapasa na yung tangan maza da RTM click iho babay na riti TV okay ko po nga kapipasyan na dong suvab tada babay na tada minggu ko po da mapat ado buhan do ko onom mansan apa sih kena posikan diozu nagi ngahansan ang apa sih pemamasi atau kau dasom do seminggu di nakatahib detik ya mansan lagi da iso do kino saduvon dan kau apa sih zor atau kau nung kiva nakasadu nakahapetai nadi kada do ovai do umaha tungag o mingkakat no bupuza zon petatun nakahap kan ya dari om tungag mahik ang pamanaw na kumari di pa tanda takaw di pa tanda kapapa si Zo da takaw da pampus da tanaw diti tapi na ikaw nga pihan san da atatamis na da takaw da pampus da tanaw diti nga pagwi diho kanaw mo ng katahuan kuma da binamangun to no nuan da kasipatan da kokito pabago da kanavaon na tanaw bay na diti. Ya mana kata tu kau kumada kena ingat tu kau kita ada kena faun. Tu tak tahu diti tu kau tak kau dah nampak nopo tak kau dah ada pemegunan diti. Kau kita ada kena faun kau kita ada itia Brazil, Mihavando, Morocco, dah bapa main diti. Masa dari TM click. Mam kau pengat peringkat ngafe kan waktu tiba naik tak kau. Mungkin ngau dah kau sembahan tak kau. Ketua dan dah bina muhir sama BFM. Oh bina kapiza. Da kasembian bos na kazan. Dongo sa team yung pae ko. Dogo izo i Benjivino. Kano kano kano mo kinongo. Hey hey hey. Kopi bosyan. Dongo suwab.

Also ni Masentius Mac Majayeng di tinulit na rin kong kapiid. Panauliti, may no, kinungoto ko, Hozo ni Alex Mojingo, Mononompuan, BFM!

0: Hey, kani Alga Silian kanta kana it pingin avan. Kanaw makinangaw. BFM.
1: Ini tutunan tokinyo ditongo duvo. No kopiso mo doit ko mulan

0: Laban na jam ko ng from 2 minutes do, doon ko sa Vab 8, pagunda to ko, itiya sa Savando, Vinon, Mama Soid, Pihavanan, Brazil, om nagi Morocco. Minit ko pa doon to, I saw po do, nakatumpos kya. Kapipasyan na doon ko sa Vab, gumadya zungavi, day tiid. Facebook na sa Vabi FM, mega tumay mo ang lamay. Dawa may sarati, kapipasyan doon ko sa Vab. Peter John, Lucy Linda Liduis, Jennifer Limobi John, Johnny Joe, Mamay Jetty, Quirianus Lucas, Sabin Kangut, Lugay-Lugay, Melkio Miziol, Andang, Julita Magret, Dolph Peter Doll, Kasni Boyok, Moylin Duinol, Alga Sindion, Roger Frankie Lee Jawah, Angelica Ojik, Wedi, William Zandi Dolores Asing, Magumbo po bago, Ima Masa Pahintanun, Hiyo na Pipyo nga, ni Ait ko, Hansan na, ait pong abi o ngan dia zo kyo wo pong a kapi mosian do ngo suvag men dia zo tumbazan zo do ngo suvag di ting gumu i anu iti tadau minggu pedi gya kan ya mato pong apa ingin tong mintong do iti asa savan do vino no maza da RTM klik vasa do penhu bi patai mintong tu intangan ni Giyah Mazada RTM klik ko ni dadi isay pogun sa kudungan dazu dahil iti sa van binown niti kadi iti aduvo to pinay niti id TikTok niti ini kita na mga parambahu om nagi i crazy bi ka iti pogun do German ka o sa kudungan do tiho ba nung izaw na po nga Argentina. Nadi siya su ono sa kadungan dia su ngaku apa nga iha na timpu bay na tadi kan ya i kantakan tagazo i dahil pemagunan da bapain nanti iha na saban da binon bay na kopi posian da dongo suvab somok na jam ko ono mdo pong ngapon minit untuk timpu diti ba am kanau timpu na ito ko yang pay kidum di omis sa pemoson di aswab dongo suvab diti sedung patuda pain huvi ko. Kada hibay mo ngay pangisu do ni po na tinunong humabos ko no may sambayang patay ko ingko na po kanya ba kanaw kanaw tumihambos na ko in ka sa imbanta ko dito mo mahis gina po ngayon pa'y hozo ngamit ang kapasit boss do kada saan giba hozo kakain giba do hozo ka bago o magumo po.
1: Hey hey hey kopi po siya nung usubab timpo na ito po tadaw dito ngayon pa'y kidong di omis o boss di usual man talagay na ito sa imbahan Boskadazan sa Vabi FM. Nekot binasi, pasukaw tumayin.

Kinaison naman sa darat ko kani Mary Gisain Masabal. BFM, be good. Kano-kano do, mungkin ang odo sumusut. Kosa di Suzy Samuel Kudita. Ginawa ko do, mendingan mo dia om. Pasti sutanan kosa di Maria Tatimus Kuntingan. Super bago. BFM, be good.

0: asuaw tamay mo.
1: Tanda ko no tanaw mananahuad za son binondo untuk kuprem apat buhan ko onom monikid ton. Pinatantulo ka tinanan kay da san son binondo WHO tanaw liti sa bagi tanda kapamagatangan kumadi mananahuad za o mpapain kapasto pipi manantun ginumuan ko kumoy do guno kapokyonuan za iaw muhig o naging manakaday do kay da san ginumuan. Muntok taon do pong ay burbong panamanom, kapanandakan na san global iti tampuan ng dapogun Italy, ipoin hongkod id Rome. Kiturban na panandakan iti da mamagatang di mananahod za, umiampay susundi da mananahod, umiampay ahuman san do nununuhusi, muntok manakaday kahidasan di mamaguno. Id Saba, umay mga kamantilan kahidasan Malaysia KKM, maza unit panimungan za hamin pangusapan Queen Elizabeth HQE, da magutin po kempeng mananahod za, mapanaw id kinizanon ka bazagan tuhun. Muntok kapayahan pengganap, kapasa humazag id blood bengko ta kinabalu, toy hongkod za Malaysia, om kapasa nagi manahod za, muntok sosanguhun i otutunan datokaw.

0: Mabimo siya nung usubab na Pinay. Kano mong kinungo ko si Van Bos Kadazan sa VFM. May kontinasi, wasu ang tumay mo.
1: Dapat na jam ko no mapat nga param 2 minutes nung suvab in pagun na tako to pinay ko nga vi copy po siyan kumadi sa dong usawin san po kumadi katatano do ko sa imba na tako copy po siyan do kinaposikan dia zo do mamaso ko do kumadi sa dina mamaso mintong niti sa savan do vinon tayo world cup iti na po sa savan do vinon dapat na tipi havanan miyan pa do Brazil nogi do Morocco di tinu di minute ko duwa nga pada miso nakatumpos do iso goal pinatumpos do Morocco di Ismail Saibari di minute do ko tahu nga pram duwa Brazil pinapatumpos do iso goal nagi di Vinicius Junior di minute ko tahu nga pram duwa dari iso Brazil iso Morocco ito na po nga pihavanan dahil itya dahil tinimungan tayo tinimungan do si hiti kya tinimungan do si hiti di jam ka di minsusubab di ritino Qatar mini havan do Switzerland iso Qatar iso Switzerland mitina po nga dahil tinimungan B tadaw binary ti jam ko si zam do dong subab do tino id tinimungan do si na po nga pihavanan do i Haiti mihavan do Scotland jam ko si zam do tinu do jam ko padam duwa do nga daw Australia humavan do Turkey mihana ka di niti Zandi Dolores tinu do mintong zo do mimbul dengan i pihavanan do Australia humavan do Turkey da tinu ka dari na tepi ko ngabi timpo baina diti iti na sa van do Son Vinon na po diti nga kanjul daid kayo tako da kanjul iti daid itia id USA nga nung mano ka kapizo mano pa ko zone iti nga World Cup dahil ko sa Savan Vinon ku mo dupo nga parang tahu na pa iti nga kanjul dahil id tahu pa gun iti id Mexico Canada id pagun namulikan kanjuliti manta do di niti tanda ko pa damis sa buhan ako onom gisam do ko pa dam si zam do buhan ko tu niti niti kiva do pa dam monom itia kakadazan tagazo do manganjul niti pa damis sa in pagunda molikan tahu in Mexico home duvo in Canada dari ho no montok do sasavan do vinaun do kumo duwa nga padam tahu na pwede nga papampay do apat nga padam vahu o niti pogun dahil dahil pihapanan niti tagazo na kuzo do bamay no mantad di apat tahu na katahib do tahu na nga padam duwa pogun bay no apat nga padam vahu na yan ako kumoy do pihapanan do sa Savando Vinon tanto na po da ka nang ando kagumuan na takorit eh mintong mamakano tumihang bosid kasi man boss ka na zan.

Dapat jam ko tu so mini tanda dong suvabin pagun to ko tu benar kami ko people say ada dong suvab iti asa savan do vinon do ma maso no do manjulanjul iti dadi ti havanan do Brazil nagi do Morocco iso gul so pi iso o gul no ko tu pinatumpos no ko tumpos do duvo pagun iti iso Morocco iso Brazil ba may nati dahil mundong pahayad mundong pahay da dudu po dito yung putan bago da tino dari kami po siya nung subab kumadi Paul Eric sabin kangut intangin ka pahay sa ngabi ti ito ko po ngabi nga niaw ko po na ayat kyo nambo ko no ngabi Dorothy Fredolin Janet Takag Andrew Lakuntaw Victor Rayang Antin Joseph Jitilon Mindol Jeffrey Gilimon Utut Gina Jenisha Hugh Pardi Pardi Carolis Liz Siping Awang Grace Lilitan Sabin Kangut Olivia Tubong Ipol Eric Chow Don Foritalo Sobom Charles Loginon magumu ko po din no ipinapabuzo nga vi pagi pason-pason ko na pagi niti pagi si mas pagi si simba ko na din na itya Facebook na Saba VFM nga ko po nga ko hombus ko po hay na itya isa do po pason maza diti Facebook do WhatsApp do Saba VFM Joseph Golombo kopi pa siya na doon kusubab tada minggu kumane to yun sana ni katutundog ka di Joseph Golombo diti i Richard Binginos pang kami sa nang usupab tara minggu kumara tabi na yung tamuhot makikinang ako ko sa iman boss kadazan Richard Binji na City Matan Kampung Tinduzon do so good Charles na jinan kami sa nang usupab kadi Charles kumara tamuhot nga vi mega di Jonis Mansatil Jonis Mantahan Datu Protasius Mukiao Datu Elizabeth Morris Simon Justin Raymond Dunung Gideon Mojiwat Kasiku James Sham Joannis William Datu Elizabeth Morris Joseph Patilu Kris Rajibin magugumo po mga vi by thing ko nga vi avi mangait nga ko po nga pason di Charles City kumatayin sanan datambahot nga vi tabi pebasan konsikan kuma Diozuka ka di Dennis Nicholas yang kumasya na tarawang minggu kumasa pa vi tambahot tupinay nga vi kingan egi somzet ka tayin sana na nga vi ho tabi basan ikot binasya suwa tumay mo kari Dennis yang om dadi kano yung bus makin ang do mahis lagi na po miyampay ozo do kababago kiva ozo kabago rin ko ni ko muntok rin tupinig ko nga vi ozo kabago rin James Sham Natasha Avitus Lajuta om di Salvia Yusuf Kano-kano-kano makinungaw, VFM, Likot, Vinasi.

Laban na jam ko 2 from 2 minutes nung usupa. Bid, pagod na to ko. To pinay ko nga, Vi. O, oh, Masoniti, o, oh, Brazil, o, oh, Mnogi Morocco, Pia Fernando, sa Savano Vinon, o, oh, Kakal, Aiso po, do, Oniti, Kakal, do, Oniti, it, boss, do, pokon na pwede nga, draw, ka, Iso, Brazil, o, oh, Iso, o, oh, Morocco. Dali, isay, dati, pihidyo, so, do, o, Oniti, kahantoy, red, Pia Fernando, ba, om, Pahozo, dahil Facebook, no, Sabah VFM, WhatsApp, mga kabasa, no, gi, kiva, no, pipio, to pinay, minamihi, no, ano iti, kadi Nestor, no, po nga, Morocco, kadaw, Morocco, kahantoy, iti, kadi MM Suk, no, gi, di songon wago to pinay, iti, i Alexander Dexter, kadaw, o Brazil, kahantoy, iti, ka, kadi Zandi Dolores, ano iti, draw dati tika draw miaga aiso do aiso di kamandang aiso di aha ako po nga pason manta di Alicia Lim kumadi Irene Dominic Lim pinsan ka daw i Christina Ining Donatus John Tati Dennis Yang Robert Obet Florence Boy Joel Lucy Doyo Helen Yong Lucia Bibi Julita Judith Lonely Inggang Lesia Moitin Bri Samuel Florita Kinajil Maria Jakim Om Suzu Vai Poy Katutun Om Ang Kutun Dogo Nambo Kau Nopo Ngavi Ka Om Kopi Pasian Tarao Minggu Om Ono Abal Lezura Tain Sanan Ablakatan Toko Noda Dami Namangun Kadi Alice Shalilim Mantad Mangatal Pason mantadi Lucy Doyo Amama Anong ginautinga Aw ko avi Mang ayat kyo Lucy Pipio na po Ayat ko giso mi do avi Iso pinobo ko Kapi po siya Antara minggu Kadi Lucy Doyo Pason Kuma di Julita Margaret Julita Judith Helen Yong Alice Shelly Lim Julie Tombovo Adila Duvanson Florence Boy Joe Lucia Bibi Rose Sugud Emilia Gom Clarence Wong Nurubay Pita Lonely Inggang Selina Jupitol Maria Muhammad Yubug o magumo po bago nga ako abi mga ito daw bay no miyang pay pason di Lucy Doyo Hasanidas nga viyong piwamasan kadi Lucy Doyo ulit eh pason daw sumusut na po bago i Hombus ko, ah, mega tumay mo, mantad di Wilbur, mantad putatan. Kumada to insanan ka di Wilbur dito. Oh, mamason do. Kopi po siya do. Dong usupa pansano hidas. Ko nga vi, makikinaw nga bida sa Babi FM ka di Wilbur. Mantad putatan. Dani Wilbur, no, ko ngoy ko do iho id. Ano iti? Minungoy do id. Pinanong kusan do. Do iho id. Kopisan. Kamuhakan ng spot dahil putatan ni kaniyam kipa di ano ito ya babasan ni kaniyam kaniyam pason di Julian ya pa dito mantad tambunan mamason kuma di Reverend Fathers ngabi sisters deacon o bishop dahil kawalisan nga vi to binay kumbuhutan kuday nombo ko na po dito po intindoy kinaisanan diosuka pason ko ka di Julian Yapariti tabi tadao minggu pibabasan tabi piambohutan namo tokaw do pay mizaw id vinaon diti ka di Julian Yapa mantan tambunan om tabi ako ngabi kanaw kanaw timiambos makinangaw do ozo kapabago do tokaw iti om kinangaw tokaw ozo di Jackie Jeffrey om di Malaysia Galus

0: Pasuwa
1: Hi, kopi bosian. Pakinangawno.
2: Pakinangawno. Sa himbaan, boss, kadasan, saba, VFF.
3: Naikot kina si Oswaw Tamoy.
2: Kanaw, makinangaw.
4: Yung mga boss makinangaw, mayan pa ni DJ Ben. Hey, kanaw, makinangaw.

Joseph Potulo. Si Koyok Man, pason mantan di Si Koyok Man, mantan kampung Papar Tambunan. Pason now. Kopi pesian nomor sebuah terau minggu. Tabi pibasan, gumata mahut ngabi, mega di Julian Yapa, Petrus, Tempulan, Yagang, Emilia Gom, Dul Malik, Yubug, Om Kampai, no. Montok peganakan ku sendi, Hansan, do Hidas. Apa sih kena posikan, do terau bayi no, kopi pesian do moi sembayang, terau bayi no miampai, do kanu balakata sima, mantan di sabat kadi. Si Koyok Man. Pason paguhi da makin ngau toko teko mama so toko mandada pemahaman teko makin ngau da hozo de tino pason mata di Florence Boy Joel. Shalom kopi bosen da ngau subab ka di Florence Boy Joel de ti. Kuma makin ngau da kosiman bos kada zan da sabab VFM. Hansan Avasi kini posisi yang dongus pereti Avasi Onipi tata kani dari Hansan Avasi opasan diti Florence Avasi Nipi di kasodap Hidas tumai muka kami posisi antara minggu tapi pibasan ang belakat tersima mantai bina mangun pasan daw kumadi duvo akaku tambahutku ngemiaga di Florida Kinajil Helen Young Clarence Wong Om Savo Janice Hugh Alice Lim Doris Asing Lucy Doyo Dennis Yang Joseph Potilu Marius Marudim Grisi Pojol Jennifer M. Koisun Morin Kinjau Aun lagi Hivan Hivan DJ Tadak main Ketohonan Pason ngabi Di Ozu Ketohonan Pason Friends Boy Joel Dari hana ngabi Tumai mana pemain Nga ait lagi ngan DJ kan Nagi Dari Manong ketohon So pahit Kepaguh kuma Dia zungai pason Dia zu Kya Hana Papi posian Ada dong Sebab kuma Dia zu Ba om Oniti kina ng isop pason ni kahombus kuriti kina ng otok ako daw hozo kyo ay pong kapon ni zuk madunong kapan nga video zo pason sumusut na pariti nga manta di Helen Young shalom kopi boss yan tabi tanaw minggu kumadi Doris Asing Florence Boy Joel Florita Kinajil Dennis Yang Datu Elizabeth Morris Adila Emilia Gom Noah Baldio Zu Johnny Opin Alice Lim Lucia Bibi Avitus John Modoit Abdul Malik Julita Judith Marius Marudim kapay na song avian mo gikin ng ngaw tungawhi naman sando id kahidasan toko tumay mo om tumay mo toko na da kanu balakat sima mantan minamangon kadi Helen Young gimana pipio o atakita ko iabasa ko pason niti o niti kalati na kapizo iso pinoboh ko kang kuam may agadi o niti pain pain tunod na kapizo da iso pinoboh avi na mga ait nga avi i iungkapan nga video so na ikaw at binasi nakalati point lati ko da niti i Amazon ko da style ko katungunan kuma dia so bam kanaw kinungo toko hozo i paungkapon dia so kuma dinungkapan nga video so hansan sa ngayong ohisan do hozo nga video kanaw makinungo sama BFM Ozo ni Joseph Laudin. Ginapa ko dito eh.

0: soldia sung yong pason di ina ka. Laban na jam ko tu apat nga parangkat minit na dong suvab id pagun na tako to pinay ko nga vi om iti api Havanando Brazil om nagida Morocco riti kumaana di na minit ko tu nga po dom si Zam na diti om kakaldo iso of gul pinatumpo sa Brazil om iso o Morocco diti dadi onu dati isay dati o kahantoy na pihapanan niti ay haan yun ni Avi po timpo bagyakan niya ma'am ko po nga pambuson ko pahin pason ah kiva diti pamahavan tayo mo ito ko pamahavan po hain to pinay kong Avi sa Babi FM kopi po siyan
1: kopi po siyan ni dia dong subab tarang minggu ay malian di
0: kopi po siyan dong subab kumadya malian ka.
1: Pengkuan abal-abal bain, no?
0: At tata, abasi iti
1: tanaw kasam. Pengkuan tetap nupun main bula, ho?
0: Oh, iho na i... Iho na ogogon do bain aditi, timpu aditi.
1: Oh, muna telepon, pwede nga nohivan nga mga telepon bain, no?
0: Oh, patut, patut, no? Iho na, anda doon ko muna telepon, no?
1: Pwede ikaw din mong inom kopi, bo?
0: No, bo, mintok, ikaw sa nimbul, maso, kan eh?
1: Oh, no. Oh,
0: easy out na condom. Sabok na jam. Kabaho bago. Ba, may na, maliya ka.
1: ba. Habi pag-upahid kuma, pahid pag nakano, may pahid din na. Ano kiyo?
0: Nakadaan.
1: May gano po. Habi po siya talaw minggu. So, biyak din naging kumalaja. Dahil no, do, kapi po siya, no, pahid ni kamin tong do, main bowl na minum kopi. Kumana gidi jadi ko duhag kasigo yam tanda kom sabo om jaka kudmang tanda kom sabo dakati rosian tanda minggu suti-suti Malaysia pakawan te bay no kumana gidi tapi nay ko do nya kampung nambasan do Malia entong ko sa Maimbul kanta di Magaong ako gad no minsul. Yung siya, no, nung sumab kayo, hansan pa yung ngongo ka dati. Umana gini, so, biyari di, katutun na go do, naitiid, kampung, so, biyari makinangaw do, lidiw sa ba do, hansan na pa yung tatap, na panay ginagod mintong may bulso, na panay bayan nga aso, di kayo do nambo, di iso, pamanangon nga, kinungo na pala isay ka man nang so, kumana gida tanak ko nag sundi sa biyabi do number na pasotyo habi pa di dit ay Australia dit ingatan na kay santi nanay no yo ako nag heva ni Malacado ya kampung apa gay to Diompong ingko ka na Malacado les ano na ba no kapirsian tanaw minggu mingkana gida day lus yun so good kapirsian tanaw minggu lus at saan sila hihihita sa kanaw na do sa gigisang pa na Miki yopaka ba ay JJ Ben
0: tapat
1: kaka no nati kapirsian na tanaw minggu mamay man na natuan do pain dos at ako
0: amen
1: katahuatan
0: tanaw ka na maliya ka
1: oo. Aray, may mintong maimbul.
0: O, mama son iti. Pare na ka na.
1: Oo.
0: Yan, ito pinay ko nga, Vi. Kadi, mulia ka di tinu, di. Do, audi ay ani sayo sa kadungon ng nuizo, no po? Mga tag, so di tinga. Sa kadungon, isay i kamanang. Nandiyo, am kipa, naginaay ito, di tinu, di do. O, di ti. Iho, no. Anda, don ko do... Iti ang abi itumay mo do manalifonid konti hinayid in minandad ko mazo mintong imazo ang abi do mimbul iti sa Savando Vinon no Ivan kan ya mama sa do mintong Brazil o Morocco mazad RTM click dati yun ang Ivan ni do manalifon mam tayo mo bago toko pumahaban do sumusut iti sa Babi FM copy po siyan.
2: Hello, kopi senangan da kasabon dia di Jepen.
0: Kopi bos yan kemadiau. Ah, tampulan tadi ni.
2: Oh iya, nanti kopi ya.
0: Aw mintung mimbul lah dong usupan di te.
2: Aku bagi hat pengintangan di lah. DJ.
0: RTM klik bagi ya, ngozon iumo. Ah, kapasan mintung.
2: Baba. Asa ilad, asa limbahan dat TV 1 ko TV 3 ya.
0: Ayun tangano TV 1 TV 3 Mazda RTM click dio isohi. Kapasa minta mo yo kiva di. TV you want TV okay, TV okay.
2: TV ko ba. Okay, may po intang tino.
0: Ba.
2: Paingkap paingkapu sok head tulunan ti DJ.
0: Ah, dada sogit bagi apa go kanya. Ba, main na tampulan.
2: Ba ba ba. Kapaguluk kumana pa dia ada kasinangan dak. Sawa na tal minggo lasan alidali das takot ti kain sanet sarili mo. Masa nak buat kampinan kuti le kampung awal ku tabulut ti. Ya kalau pegana kandisika me ingam satur lagi kom balutani le tampora tau ku tablu di menika pegana kandi menika lagi di kom balutan sebab BM dasuai megadi Abdul Malik di Sabin Ikaliun, i Jani Lunaw, gam lagi i Maliagam dari Sandakan, i Maria Jakim, TKMJ, i Bagang Sagi, i Adila, i Marius Marudim, i Agang Dekoy Madang, lagi i Rus, i Sugud, i Lucia Tati Bibi, lagi i Koyok Min, i Petrus, di Paulo sam lagi Janiupin landing ang Mija Gimbon Yubog di Bantay Tamparule ham i Thomas Asip Ilungkin nam lagi dance kami i manika garok lagi kadaw lagi i Sintam Jalina lagi Majakang Majuna di Tunggong Kudat ay i Jaimol led ang urus tapakon agumpay lang ti DJ nga man ko na panaking arano ay agusam na DJ tapampay kayo na kambalutan may pagpasan ko tapos na nga kaswabo na to Domingo alansan at alidali dahil ako kasay dahil tarima-rima tigit-tigit na daw aming kaka na DJ Ben
0: katawanan na nakatampulan
2: okay nakonigiya.
0: Bam, tama ko nga vi, duwa na pumahaban dadi kanaw kinungot ko hozo. Ipo nga pon nazo kumadi nung kapan nga vi, diazo kanaw kanaw kanaw mo kinungaw hozo di sunkin len om nagedi Matilda Tenfo.

Atatamis kono dayno hazori Matilda tenfo ko magui di isun Kim Len mondom lamay paguho ka. Bayno kinongot ko hazori Robert Vincent ko hodi ko no po ka. Uy do kumato ko did jam pa bahuliti.

Hey hey hey, opi mo siya nung usubam. Timpo na ito po, tadaw di ti niyang pay kidung di omis ang boss di osuaw. Mantadagay na ito sa imban boss kadazan sa BFM. Ikot din

De ba na da jam samak na jam kabaho do momento dong sa vibe it pagun na toko da babay na iti piha Fernando Brazil nagi da Morocco diti i ano dia zumintong masa da RTM click masa da RTM click ya kakal da sopi iso o gul dadi kiva po do hobi kuang tohu pominiti noho dan piha Fernando diti dadi audi naihan dai sai dati o niti kahantoy na pihapanan niti dali tangan na pa diozu nga kibahit pibasan kokomoy no do itiya ano kapaguhu itiya tinggon tinggawud patay ko hiya gonit ka dahil tiktok niti no ba iti kibahit mo boss do gonit kibahit mo boss do